Thank you.

K-5 News FM。

0: K5 News FM.
1: Ethrie Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio, ang Physio yung may D3.
4: Mabuti ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test, ilan tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
6: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati, thank you 5 News FM Philippines. Kaya sa tanan man nga masuk kita sa aton nga pagtuntunan, tinig na informasyon, mga kapamilya, kamusta pa mo? Kabay pa nga sige apon, kamutanan, yara sa mayong kamdangan, sa inyong panglawas, kagsumong man, sa inyong pagsalig, pagtuo sa Diyos nga mo ang permi nga nagupon sa aton, nagatag sa aton sa ang tanan nga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, and financial, subong man sa protection. Nalayon gid siya sa naghatag sa aton sa timpo. Nga sige hapon, magkapadayon kita sa pagtuon sa iya sagrado nga mga pulong. Kabay pa nga kamo yara man sa mayong kaintang. Kag padayon kita sa aton na pagtuon, sa aton na palatuntunan, nga tinig ng reformasyon, dali lamang kamo makapamati sang mga pagtuon na makabulig sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga sa sininga kagahon, sa sininga timpo, sa gihapon, aton nga subdan pagi sa numo ng pagpangamulo. Nakilang Diyos na sa kitasan kayo ng mga langit. Sa mga sinali po ito, kami po'y narito, tumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ng nakilang pag-ibig at umay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob sa amin na pag-alataon. At maraming salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkataon ng kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang lahat ng mga itinig sa bilang po ito. Pagpalain mo ginagamit na bilang Q5 News FM. Higit sa lahat ang siyong pangiloy at pamilya. Patuloy na mo ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganyan din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig na nawa. Kung ano man ang kanilang makaramdaman, nawa inyong pagalingin, spiritual man o physical, upang ang nalabing buhay may paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Ikaw lahat ay misa mo talangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios. Amen. Now, parehan kita subong sa aton nga pagtuon mga kulturan. Dire kita sa aton nga pagtunaan na subong ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan mga kulturan, dire aton mabalaan anong gid kadako ang gugma sa Ginoo. Kaya nga man, kawalo na kita nga napukan ang tao, napukan siya lang ng si iba, kag naglaton sa tanan ng mga tao. Suno sa ito na mabasa sa 5:12 sa Roma, kag kita tanan na makasasala, ang bayad sa sala, amo ang kamatayon, amo na nga posible way na kita paglaom, pero sa pihak sa sining nga tanan, ang plano sa pagtubos ara na kapreparar na. Ang pagkapukan sa tao nagpuno sa bungkos ng langit sa kasubong. Ang kalibutan ng gintinguha sa Diyos ginhalitan sa sumpa sa sala kag ginpuyan sa mga tinuga na ginhukman sa kailo kag kamatayon. Wala sing makita nga palagyuhan para sa mga naglapas sa subuan. Diyan ka man magkanto, madiri malang kita sa sining planeta, sa tanan nga planeta, sa tanan nga kalimutan nga gintugas ang Diyos. Diyan malang kita, di man kita pwede makapalagyo. Ang mga anghel naguntat sang ila mga bahanon sang pag-

samtang ginabuksan ni Kristo ang ila sa ila atubang ang plano sang pagduos. Kay nakita nila nga ang kaluwasan sang tao dapat nga magabili sa ila pinalangga nga komander sing indi mamitlang nga kailo. Sa kasubo kagkatingala, nagpamati sila sa iya mga pulong samtang ginasugid niya, ginasugid ni Kristo sa ila kung paano siya dapat magpanaogikan sa kaputli kag paghidait gikan sa langit. Ang iya kalipay kag himaya kag di mamalatyon nga kabuhi kag magatubang sa pagkaguba sang luta sa pagbatas sang iya kasubo kawianan kag kamatayon. Dapat siya magtindog sa tunga sang makasasala kag sang silot sang sala apang pila lamang ang magabaton sa iya subong anak sang Dios. Bayaan niya ang iya mataas nga posisyon subong ang kamahalan sang langit, magapakita sa duta kag magpaubos sang iya kagulingon subong isa ka tawo kag paagi siya kagulingon ngay nagyan mangin pamilyar sa mga kasubo kag mga pagsulay nga dapat ang tuson sang tao. Initanan, tinahanglan nun agod nga makabulig siya sa iya sa ilatanan ng mga tao nga makasasala nga dapat sulayo. Hebrohanon 2:18. Kung ang iya misyon bilang isa ka manunodlo dapat matapos, dapat siya itugyan sa mga kamot sa balakot ng mga tao kag ipaidalom sa tagsa ka insulto kag pagpaantos nga mahimo nga impersyon ni Satanas sa ila nga ipahanabo. Kinahanglan mapatay siya sa pinakamapintas ng mga kamatayon nga ginbayaw sa tunga sang langit kag sang saduta subong isa ka magsasala nga pwerte ka kriminal. Kinahanglan niya nga mag-agi sa malawig nga mga inuras sang kasakit nga tuman ka makahaladlok nga ang mga anghel hindi makatulog sa sini kundi magatabon sang ila mga naong gikan sa pananaawan. Kinahanglan nga batason niya ang kasakit sang kalag, ang pagtago sang naong sang iyaman, samtang ang sala sang paglapas kabugaton sang sala sang kubos ng kalibutan dapat iyara sa iya. Ang mga manugtunda nagluhod sa tiilan sang ila komander kag naghalad nga mangin isa kahalad para sa tawo. Pero ang isa ka anghel nga pabuhi hindi makabayad sang utang. Siya lamang nga nagtuga sa tawo ang may gahom sa pagtubos sa iya. Apang ang mga anghel dapat may bahin sa panghikot sa plano sang pagtubos. Si Kristo dapat himuon nga mas manubok sing yutay sang sa mga anghel tungod sa pag-antos sa kamatayon. Hebrohanon 2:9. Subong nga dapat niya dalhon ang tawhanon nga kinaugali sa iya. Ang iya kusog hindi mangin katumbas sa ila. Kag sila dapat mag-alagad sa iya sa pagpabakod kag pagpaumpaw sa iya sa idalong sang iya mga pagantos. Dapat man sila mangin nag-alagad ng mga espiritu nga ginpadala sa pag-alagad para sa ila nga mangin mga manunubli sang kaluwasan. Hebrohanon 1:14. Pagabantayan nila ang mga sakop sang grasya gikan sa gahom sang malaot ng mga anghel kag gikan sa kaduduluman nga dalayon nga ginhaboy sa palibot nila ni Satanas. Kung masaksihan sa mga manugtunda ang kasakit kag
kahuyanan sang ila Ginoo. Mapuno sila sang kasubo kag kaakig kag luyag nila nga luwason siya gikan sa iya mga manupatay abang hindi sila dapat magpasilabot agod punggan ang bisan ano nga ila makita. I can see it. Isa yan to kabahin sang plano sang pagtubos nga si Kristo dapat mag-antos sang pagyaguta kag pag-abuso sang malaot ng mga tao kag nagpasugot siya sa sinitanan sang mga nga nangin manunubos siya sang tao. Ginpasalig ni Kristo ang mga manugtunda nga paagi sa iya kamatayon gawaro niya ang madamo kaglaglago niya ang may gahum sang kamatayon. Mabawi niya ang ginharian nga nadula sang tao paagi sa paglapas kag ang mga tinuang gintubos magapanubli sini upod sa iya kag magapuyo sa sini sing dayon. Ang sala kag ang makasasala pagadulaon nga indi na gidmat tublag ang paghidait sang langit o punduta. Ginsugo niya ang panong sang mga manugtunda nga magsunod sa plano nga ginbaton sang iya amay kag magkalipay nga paagi sa iya kamatayon ang napukan nga tao makapasaguli or magsa Dios. Dayon ang kalipay hindi mapahayag nga kalipay nagpuno sa langit. Ang himaya kag ang pagkabulahan sang isa ka kalibutan nga gintubos naglabaw bisan sa kasakit kag sakripisyo sang prinsipi sang kabuhi. Paagi sa langit nun nga mga korte, naglanog ang una nga mga huni sang ambahanon nga magatumong sa ibabaw sang magatunog ibabaw sang mga bungyod sang Bethlehem himaya sa Dios sa kahitasaan kag sa duta paghidait nga maayo ang kaubuton sa mga tao. Lucas 2:14. Unod ang mas upod sa ang mas madalong nga kalipay karon sang sa pag-agaw sang bag-ong tinuga ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingog kag ang tanan ng mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Job 38:7. Sa tao ang una nga paandam sang pagtubos ginpaalinton sa sentensya nga ginpahayag kay Satanas sa ati. Ang Ginoo nagpahayag, imutang ko ang kawayon sa tunga mo kag sa babaye kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Ini magdugmok sang imo ulo kag ikaw magdugmok sang iya tikod. Ini si stress kinsu. Ini nga dinalan nga ginanmitlang sa ang pagpamati sa amon una nga maginikanan isa ka saad sa ila. Samtang gintigana sini ang inaway sa ulot sang tao kag Satanas ginpahayag sini nga sa gahom sang dakong kaaway mabugto sa ulihi. Si Adan kag si Eva nagtindog subong nga mga kriminal sa tubang sang matarong nga hukom nga nagahulat sang silot nga gintuga sang paglapas apang sa wala pa sila makabati sang kabuhi sang pagpangabudlay kag kasubo nga dapat mangin ilabahin o kon sang mando nga dapat sila magbalik sa ibuok. Nagpamati sila sang mga pulong nga indi mahimo nga mapaslawan sa paghatag sa ila sing paglaom. Bisan pa dapat sila mag-antos gikan sa gahom sang ila gamahanan nga kaaway, makapaabot sila sa katapusan nga kalaglagan. Sang mabatian ni Satanas nga ang kawayon dapat magluntad sa tunga niya kag sang babaye, kag sa tunga sang iya binhi, kag sa iya binhi,
Nabaluan niya nga ang iya buluhaton sa pagdagta sang katawhan nga kinaugali mautod nga sa pila kapaagi ang tao makasarang sa pagbatok sa yagahong. Apang samtang ang plano sang kaluwasan mas lubos nga nabuksan, si Satanas nagkalipay upod sa iya mga manugtunda nga sang gintunaan niya ang pagkapukan sang tao, mapanaog niya ang anak sang Diyos gikan sa iya mataas nga posisyon. Ginpahayag niya nga ang iya mga plano tub-tub karon nangin madinalagon sa duta kag nga kon si Kristo magakuha sa iya kaulingon sang tawhanon nga kinaugali, siya man mahimo nga madaog kay kagagani ang pagtubos sang napukan nga rasa mahimo nga matunggal. Ang langit nun nga mga anghel mas lubos nga nagmukas sa aton una nga maginikanan sang plano nga ginhimo para sa ilang kaluwasan. Siya dan kagang iya kaupod na ginpasalig nga walay sapayan sang ilang dako nga sala, hindi sila pagbayaan sa pagkontrol ni Satanas. Ang anak sang Dios nagtanyag sa pagtumbas paagi sa iya kagulingon nga kabuhi para sa ilang paglapas. Ang isa ka panahon sang pagtilaw ihatag sa iya sa ila kag paagi sa paghinulsol kag pagtuo kay Kristo, mahimo sila liwat nga mangin anak sang Dios. Ang halad nga ginapangayo sang ila paglapas nagpahayag kay Adan kag kay iba sang sagrado nga kinaiya sang kasuguan sang Dios, kag nakita nila sabong sang wala pa nila makita sang una ang sala kag ang makahaladlok nga mga resulta sini. Sa ila paghinulsol kag kasakit, nagpakitlooy sila nga ang silot indi mahulog sa iya nga ang iya gugma amo ang ginhalinan sang tanan nila nga kalipay. Sa baylo tuguti ini nga magdulhog sa ila kag sa ila mga kaliwat. Ginasilingan ni sila nga sanglit ang kasuguan ni Jehovah amo ang sadsaran sa iya panguluhan sa langit nun subong man sa duta bisan ang kabuhi sang anghel hindi mabaton subong isa kahalad bangod sang paglapas ini. Wala sang sing isa sang mga pagsulundan sini nga mahimo nga dulaon o kon bag-uon sa pagsugata sa tao sa ila nahulog ng kahimtangan. Apang ang anak sang Dios nga nagtugas sang tao makahimo sang pagpasaguli para sa ila. Subong si Adan. Subong ni Adan ang paglapas ng dala sang kailo kagamatayon, gani ang halad ni Kristo magdala sang kabuhi kag pagkadi mamalakyon. Ini lamang ang tao or indi lamang ang tao kundi ang duta paagi sa sala na paidalom sa gahom sang isa ka malauton kag dapat ipasaguli paagi sa plano sang pagtubos. Hindi lamang sa iya pagtuga kay Adan ginbutang sa paghahom sa ibabaw sang duta apang paagi sa pagpadala sa pagsulay ginpaidalom siya sa gahom ni Satanas. Kung sino ang nagadaog sa isa ka tao ginaulipon siya. 2 Pedro 2:9. Sang ang tao nangin bihag ni Satanas ang paghahom nga iya ginahuptan nagsaydo sa iya mananakop gani sa Satanas nangin Dios sining kalibutan. Kabalo kita mga kuturan nga sang sa
si Adan gintugas ang Diyos. Ginkurnahan siya bilang hari sa sini nga kalibutan. Pero bangod kay napirdi siya sa pagtilaw ang kagahom ni Adan bilang hari. Munang ginsaylo dito kay Satanas. Amunang suno sa 2 Corinto 4:4 nga si Satanas amunang ginkabig nga Diyos sa sining kalibutan. Amunang hindi kita matingala nga daw hapos lang katama naton himuon ang malain. Hapos lang katama himuon naton ang sala. Hapos lang katama ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Pero perti kabudlay para sa tanan ng mga tao. Walay makambal na hapos ang pagtuman sa himpitgin ng pagsunod o pagtuman sa kasuguan ng Diyos. Pero si Kristo nagpromisa na kung ara siya, ambal niya, without me you can do nothing. But with Christ we can do anything, we can do everything. Amo nang mabasa ta sa Juan 5 or Juan 15 versikulo 4 kag 5 kag mabasa ta man siya sa Filipos 4 versikulo 13. Amo nang makaturan makabiyanan ang resulta sang sala. Pasalamat na lang kita sa dako nga hugma sang Dios nga ginhigugma gid niya ang kalibutan agud nga bisan sino nga magatuo magatuman siya kumutuon may ara kabuhi nga walay katapusan. Naubos naman ang aton timpo, aton ana ni siya tapuson sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mas sandali pong ito, muli po kaming dumulog sa banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at labay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagalaw sa amin. Maraming salamat, salamat sa banal na mga salita at sa pamagitan ng inyong plano ng pagtubos. Amin nawang maunawaan upang sa ganon, kami ay magkapaglilingkod ng may katapatan at may karapat-dapat siyang banal ang harapan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro kami looy at nubayt ng bahay sa pamilya. Ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial o protection at nilamang sa kanya kundi sa lahat na mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Inipinesos. Amen.

0: News FM.
1: E3Pile.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Pile with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: E3Pile. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Pile.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Pile with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
0: ko. D3Pile. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga muli. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga tugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
0: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline.

0: spell lab. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang mighty sea, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you, Gidsa.
1: Ibigtibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: D3 Bio.
11: I promise you,

0: I'm a fireball.
1: Hey, five! Galinha one time!
2: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Hi! Galinya one time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo
14: blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika. Ma-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tika, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka kidiya!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, my galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
8: Nabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: GTX 500.
10: Masami ka bala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan.
9: Mag GTX 500 ka.
10: Kaysa GTX 500.
9: Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500.
12: GTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
9: GTX 500. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
9: Mighty C!
14: Mabaka mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una,
18: problema, gid ako sa akon body odor.
19: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
7: Relax, gan. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend
2: Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
9: Extend
2: Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500!
14: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: K-5 Galinga One Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: K-5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
7: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number 1, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
8: Siyempre, gadidi mo.
7: So ini siya away ni siya gatanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo mga mother, dapat sakto-sakto man.
8: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
7: Correct.
8: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
7: So ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
8: para mabalik bata. Mabalik ilang
7: frame. Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
8: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
7: Amuna.
8: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number 1, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
7: Correct.
9: Ah, okay.
7: Ginakontrol ang imo.
8: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya o bra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
7: Correct.
8: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon nato pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
9: PYY hormones.
8: Nga ga-control nga kung busog ka na gid
7: ya.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
8: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
7: Correct.
8: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
7: Ikapat pa.
8: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio, gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number 1, isa sa mga makabulig, hindi number 1 kaya damo nagalito. Gina-promote niya ang gut bacteria, sir boy.
7: Correct.
8: And it will be passive immunity for your child.
7: Correct.
8: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
7: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk, no? So kung damo
8: lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
7: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
8: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
7: Correct.
8: So di siya makapanglaton.
7: Hindi siya panglaton, no?
8: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
7: ga D3 Bio
8: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
7: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Mm-hmm. Kung naka dito, bayo ka.
8: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3 Bio, sir boy.
2: Correct.
8: No.
4: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalaba.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Missy. Ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to Mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance.
0: and syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong

0: Libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, magabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ano mo na na?
3: Hey! Hi! Galingawan ta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may
8: D3.
6: D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500.
8: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnami, gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
6: Extra food supplement for men.
1: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
8: Hindi lang carots, mga kultura.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asa ko, tani nga ko magkaon, kumalot, hindi.

0: Maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is decompress. Pag damo ko may complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
3: Istoryahan ta ang inyo masami mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba lang insulin, Dr. Mel?
2: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakadtos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar kag insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
0: Mahigo bala ang inudugo?
4: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang kina-energy?
4: DTX 500!
0: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
4: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
4: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
3: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kung palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga, mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
2: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kuan, mabankrap. Once permi mo, ginabusuhan ng imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
3: Ang pag-release ang insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose ina kun healthy ka.
2: Dira ra gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh. No? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
2: Kaso subong niya lain, pamahaw. Guys, guys, snacks. Cake pa na kag soft drinks sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na ni mo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget mga sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: By the way, Dr. Robin, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imo pancreas?
2: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang 2 man ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imo nga blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imo nga blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imo nga kidney, pagtaas ang imo blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kaghalos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imo nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or PRC. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels, kag ginarepair sini ang imo damage nga pancreas, ginakorrect man sir GP sa may TC or PRC ang imo nga mango nga immune system. Agod indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
3: Oo,
2: no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
8: Nagkakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masa ulikal.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga, DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa indi-usto nga lifestyle, kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw, inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism.

0: nga kun damo imo bisyo, dapat damo inumo nga DTX 500 kag Mighty C, no? Amo na ang pinaka problema kag di ko pabayaan mo lang matawaton guba sang oxidative stress ang imo kan, imo mga imo pancreas, amo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man ah, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, tantaw lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gi ka DTX 500 kag Mighty C. Tani the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Suli tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos sa lalaw. Way kulba.
1: Ice cream.
0: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
2: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ni bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat yan akong demo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akon kaysa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
3: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa
4: sa malipot nga sugilanon Sir JP no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa ini sing 22,000 ka beses sa kadlaw no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
0: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintain ara ang balanse. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
1: Damo ko bata.
0: Damo subong tao is kalibutan.
1: Damo ko sawa.
4: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
0: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ang edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
1: Ay, no.
0: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang sekreto pangitae lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na sekreto sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, o wala bisyo, no, wala so, puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya, halos di man takakompleto, nami masuplemento na lang gita sang DTX 500 Mighty C kag Pure C, kag dapat inom gita adlaw-adlaw.
5: Sinjin na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
1: Milig sa taguay.
5: Wala siya panago sa Sinjin na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
1: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Huwag ka 19, ha?
6: Kampiyon ni
5: Magpiso. Kabula ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage. Gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?

0: maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kamusta ni mo na ibawaan na natin diabetes?
3: Katong nagpacheck ko sa akong sugar, this 320, painom ko sa DTX 500.
4: Kung sa may mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may imong sugar?
3: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gani sa everyday loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
5: Mighty C mabalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gani si Ariel nagtanto sa lahat kisang nagligad kisa kija katama. Di ang basa tiyo ko tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. Tukap sulita sa day tatlo ka adlaw ula ang sakit sa akong tigong nalamat sa Mighty C.
5: Mighty C mabalit sa mga buti.
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figos Kilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
2: hindi dapat
4: hindi dapat palawigon
2: namnaon ra
10: oh. Para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw, magswipe sang Klinika Deo Fresh sa imong nga ilok.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
2: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi sila nga inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasad sa sakit ulo, ipamasad mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinagpamayo gid.
10: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga sa dalom sang tissues mo.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kay ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba pagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kinmalikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 bio sa imo nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Mm-hmm. Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa gakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatasa ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunlan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
1: D3 bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema kag gid nga kun irregular nga regla. Aga labot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa mga butika.
10: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3 bio, no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
2: Sana all, no? Palakaon.
10: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong, sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
2: katabo sa may mga guard mo.
10: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod din mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
2: Siyempre, busog ka.
10: Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
12: So damo nga natural nga paagi, Sir Kevin, para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no, ang imo nga pagtulog. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
2: So, wala. Dapat tulog wala.
10: Tulog wala.
2: Dabi na kung late dinner ka.
12: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals, Sir Kevin.
1: D3 bio.
13: O si Karen, kadamo isang akon hair fall gindig man namin. Ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 bio.
14: Ako si Jomer, tumar gid ko sang D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 bio.
12: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no, kag hindi man maglipat, ha, mag D3 bio kada adlaw, no, kay ang D3 bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imo nga mucus lining. So ang imo nga tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach, tuga sang hyperacidity.
2: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sa ang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. D3 Bio.

0: Three Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Products, mga butika.
1: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang, sa MCT or sa medium chain triglycerides, sa D3 Bio, kaya git Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
2: Mm. So sa mga nagasulabda ang mong chan, no, hindi git malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio, wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon, kagtrangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no? Natural antimicrobial na, natural antacid pa. So i-D3 Bio muna.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: So rihan taron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin?
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So indi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sa kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makanto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibugin lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Kabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na ako ng buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids, no? Sir Kevin, nga nag sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang abilities sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung nag-D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
1: dapat hindi gidya,
6: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
1: kagaya sa atay,
6: atay, no?
1: Kidney,
6: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na, Sir Kevin, batok sa mga toxins kag kinanglanggid, no? Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
3: Dapat lang, dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sang imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panitsang bakterya. Gusto ka maging bakterya free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: 27 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Kailan sa una ang blood pressure?
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
22: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
15: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tiga. Matchoy ride na ta.
23: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
22: Basta sagad nga driver, extend, love.
15: Extend Supplement for Men.
10: Yahoo!
15: DTX

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Dai.
1: At yan ang akon role, Dai?
0: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, Dai! Galingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
4: D3Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. E3Bio with Vizio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. GTX 500. GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema. Gid ako sa akon body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
17: Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
17: Extend
19: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
21: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
11: Bakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: K5 News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaeng!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Miss is ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang Extel
13: Supplement for Men.
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to Mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
13: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, nai, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
5: Yung may
6: D3!
5: Malakas, mga butika!
6: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio! Ang D3!
5: Yung may VCO,
6: VCO.
5: Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan,
9: Bugs4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
9: Bugs4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: pag-klinika,
9: Bugs4 Biotics.
8: Bugs4 Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Nabugana sa quarantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
27: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
29: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang pinamit na gita ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gidan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
0: Ah, tiwala tadabahi mo.
3: Hey, hi, Kalingawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon? So meaning, pinamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotics.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado, ini para sa inyo, kay gapandam ang Department of Health, kay may ara kita sang pwede ma-experiensyaan nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema, magigayo ang tuman kainit ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatbatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyo silingang lawas because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit ng panahon. Inatawag na ton nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blay ining ginatawag nga cellular senescence. Upod ta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik. Birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Sa tanan natin nga masuking at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cells sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag na theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
5: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgit sila DTX 500 ka MITC kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga cellular sa lawas.
2: Mm-hmm.
5: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na nga mga cellular.
2: Ay.
5: Madamo sang rason kung nga nagaka-damage ang mga cellular naton sa lawas. Number one, kining mga paghubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na-damage ng cellular ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis.
2: Mm.
5: Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang bala, Sir JP, bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga cellular sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imo nga immune system. Imagine la damo ilumuson, kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag MITC agod indi kadali magtigulang. Amo man target aton mo, bisag si engineer,
2: hindi niya ano gusto. Mag-ubin?
5: Ang iya permente, paano mag-ubin? Paano hindi magtigulang?
2: Duwa lang actually, paano mag-ubin kag paano may hubin?
5: Paano may araw bin?
6: May election sa mga easy.
5: Why ba di panlagan?
2: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, ginaresist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells no Camille.
5: Ang dako gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga cellular RGPs. Although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo pero sila ang padayon nga nagarelease ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions. Mm-hmm. Bisan ga may lang nga portion sang imo nga tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kag makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na inom gid DTX 500 kag may tisi agud may guardia ang imo sila batok sa mga chemicals nga ginarelease sa mga senescent cells.
7: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
2: Magluwas si na Dr. Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
5: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa ang problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gitawag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin sa GP is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sa immune system ang matigulang nga mga selula. Kag-proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kung loaded ka sa mga antioxidants. Kulang ang prutas kag-utan. Ikisa, wala ta budget da. Labi na kung hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense sa lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
2: Wala ka man a bit choice, matigulang kagid, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapost sang aton tinion, time is running, the clock is ticking, so is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Black?
5: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Amo na gani kun nga agas liberal ka kita birthday kada tuig
2: kay gasaka ang edad.
5: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadelay ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
2: Wow.
5: DTX 500 kag mighty C is the case, Sir GP. Exercise, unta ta nang bisyo, temprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon, nugay sagay og tas, indi mangin boringot, pangalipay upon sang hubin. Amo na
2: ang hubin, makapahubin.
6: Kag magtaway. Amo na sekreto man ni Sir GP.
5: Inom lang balaan lawan-lawan sa DTX 500 kag may tisi kay ang full benefits ang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabulig gid sang dako sang ikaayong lawas mo. Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sekreto niya?
2: Milik siya tagoay?
5: Wala siya panago si General Bao, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablog mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
6: Dising no,
2: dising. Ang 19 ako nung kilala Sir 18 plus mo. Oy, kan 19 na.
8: Ah, kampyon ni
5: Mike. Kablog ka benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaradyo bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo gyud, basic gina niya.
5: Apag ligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Istoryahan ta ang madamo pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Indi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, maging overweight ka, and later on, basi maging obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular ka nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
5: Ang mga palakaon da bantikaon kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masami mantika o nang ginakaon mo, for sure taas nang imo nga gituag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpa-laboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara nang imong kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka mantika, kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na muna gina-encourage din nga change sa ang itawag inyong lifestyle. Mm-hmm. Kaon da mo utan kag prutas, likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
10: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas sang kabuhi sang tao.
5: Short engineer daw ko ana siya daw tok-tok bla sa salsalo.
10: Gani, madamo ang mga studies nga nagpamatuod nga ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa
5: katigulangon.
10: Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Ina, Sir GP, sa guwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumplito sa mga utanon, kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan ta mag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
9: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
11: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in the oxidative stress state, no?
5: Kung damo ang
11: imo pro-oxidant, imo free radicals, no? Kaya so kailan lang DTX 500 kikig may TC adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas. Your cells will die, no? So basically, amuni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag-set in sa imo, subong pa lang, ha? Dapat mag-invest na sa DTX 500 kag Mighty C for your self protection.
5: Balo ka naman Pinoy sir, sir boy. Kung diin to magbalat yan, amo pa pag inom balog. Ato niya before pambalat yan, inom ka na suplemento, inom ka na amo antioxidant. Amo na permi na mo balik-balik ang DTX 500 kag MyTC. Kita nyo na ang dugang mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag MyTC. Maganami ang imo nga metabolismo.

0: TX 500.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Ang munang sakto, no? Ang kape nga gapahubin sa mga tawo, no? Kay tungod sa DSE. DSE,
3: Sugar cane extract.
2: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang kape kasi you have the same effect sa DTX 500.
3: Now, ang importante engineer sundon ginahimuang imo ano, imo nga sekreto.
4: Oo, oh, dapat.
3: Subo hindi na ni sekreto. Buha tubig kag inom extend.
4: Amo na.
3: Okay. Alams na.
4: May kuan na da, may kombinasyon.
5: May kombinasyon.
4: Ang kuan nang D3 ba ayo?
5: Pag sure ha.
4: Abi to ni kape no, kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sang pugaan mo da sang D3 bio.
5: Abi ko anay kombinasyon sang
4: extend.
5: Extend. Abi ko anay kombinasyon sang posisyon ng isogi sa.
6: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
7: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
6: Katong nagpacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
7: Ano sumi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
6: Buntag na o gabi.
7: Kung pila na may imong sugar?
6: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na dyan na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
8: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
9: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kong nadulaan ganyan magtuon. Sa sakit kay akong ulo, ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, ga Vitamin C.
11: Ako galing sa Ariel, nagkantot sila ito sa nagligat. Sa sakit kaya katama, gambas ang tiyo ko. Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka at laula ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clinic Klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
2: Ang atong storyahan subong, paano bala makabulig si D3 Bio sa imo prostate. Uy, prostate. Prostate, ito yan. Gapamati, dahil mga lalaki. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki na Pilipino. So, buong aga, tunanta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil,
3: ang hindi kontrolado nga paghubag sa ilang mga prostate third boy, amo nang rason nga pwede man maghuba ang imo kidney. Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka magihihi kon gabi. Amo nang matabo mo? Ti isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, dugay ka ihihi. As in, kuan gid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement ang rason nga sang gituwag nila nga BPH or ining gituwag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali

0: daw mag-inom ka sang ditribayo. Mm-hmm. Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga amo nang gapabalatian sa aton. Mm. No?
1: The cause inflammation.
0: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom ditribayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton mm-hmm. aton nga tura mga 30 pa.
2: 30.
0: Engineer.
2: Engineer.
3: Oo. Una.
2: Oo, una.
0: Ang sikreto, inom ditribayo para mm-hmm. hindi magubag ang imo nga prostate, no? Now dire makabulig ang ditribayo nga man. Siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag yung mga prostate. Mm-hmm. No? Ang ining gituwag mga pagtigulang. Mm-hmm. Ano pa? Inflammation. Mm-hmm. Ano mga kuan mo? Mga ga-play sang roles ang gituwag paghubag sa mga prostate. Kag ang isa sa pinakalala, sir boy, ining fibrosis.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga fibrosis, ang muning mga, may mga extra tissue nga ga-forma sa imo nga, sana, sa imo nga organ. Mm-hmm. No?
2: Uh-huh.
0: Amo nang gadamol. Mini pa gahubag. That's the reason nga agid nga mainom ka ditribayo para malikawan ini siya.
2: Uy, oh, kag isa pa kung isa experience ang Lazar Boy, mm-hmm. nang pirmi ka ga ihi-ihi.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Ga hapdi ang imong postpone na bi.
0: Mm-hmm.
2: Ha? UTI ang tawag sinadira, mm-hmm. damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imong prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis.
0: Mm-hmm.
2: So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy Doc Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang ditribayo mm-hmm. para malikawan kabalo kalaw ay batyagon nga gaihi-ihi ka. Kung bisan gaihi ka pero dutay gagwa bla.
0: Nami pa gani engineer, di may ditribayo ka 3 uh-huh. times a day ino mo or more than 3 times a uh-huh. day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon.
2: Uh-huh.
0: Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
2: Uh-huh. No, tima balaaw lang na kung
0: mas may... lasig maumpawan.
2: Correct, mabalaaw na kung gahilanat ka bla.
0: At may infection
2: na. So kinanglanta agapan. Mag-D3Bio na.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
3: Ang muna yung problema sa mga bacteria, no? Mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga protist species ni klaseng nga bacteria, gag-exclude sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gawbagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to ang ditribayo, pangitaon na sila paghimuson. That's why, ang ditribayo regarding, tawag nila, prostate enlargement due to infections ang bacteria, kayang-kaya sa ditribayo. Pero ano pagidbala ang mga sinyalis nga may ginatawag na prostate enlargement? May arak yung natawag nga BPH, no? Mm. Ang muning isang dribbling sa urine, nang imobla ihi, kita mo, gabilog-bilog lang, gwa. O pag-untat, pagambalin Dok Ramil, ga-unta, ihi ka-untat, mm. ihi ka-untat. Mm. Ang pinakanami, ginamabalaan mo, kung gaamo ka na, pungko ka.
0: Mm.
3: Pungko ka sa basin, kag nagmayo ang ihi mo, ay prostate na.
0: Mm.
3: Prostate enlargement na na. Ang ano pa gin, ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement, hindi na magdindog si Manoy.
2: Ba,
3: no?
2: Ba,
3: amo ginang pinakahalit, gin sa...
0: Kaya mo niya, engineer, katindog pa niya.
3: Ati, kompleto. Kampiyon pa prostate, kinaka-detroy ba yun.
2: Dutay lang ang kwit-kwit, yes, sir boy, ara na yun.
3: Ay, hindi lang ganit. Mumot lang, no? Dok Ramil?
0: Amo na, before ka pa magka-problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, da, painumagi din nyo sa ditribayo. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men.
3: Mm-hmm.
0: Mga 45 up, ah.
3: 45 up.
0: Mm-hmm. Malikawa na. Para di man ka mo madisturbo mga partner, kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner, no? Ang 5A reductase, medyo dalong sir boy no
3: mm-hmm.
0: 5A reductase isa ni ka enzyme
3: na sa enzyme
0: na makita mo sa imo atay mm-hmm. sa imo nga panit sa imo nga prostate mm-hmm. ini nga enzyme sir boy gina-convert niya ang imo nga testosterone
3: mm-hmm.
0: nga himo nga magproduce ang gitawag dehydrotestosterone
3: mm-hmm.
0: so kung ara na na
3: mm-hmm.
0: kung gadamo ini nga klase nga enzyme di amo na yung pagsugod sa gitawag paghubag sa prostate gakatabo ni 45 up
3: mm-hmm. 45 uh-huh. up gakatabo
0: mm-hmm. pero malikawan lang ini kung palainom ka ditribayo.
3: Nga Dok Ramil.
0: Gina-inhibit sang lauric acid,
3: mm-hmm.
0: myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo sa ditribayo, ang mga pagtuon kag research, nakita nila, nga kining initanan nga klase nga ara sa ditribayo, gina-inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imo nga prostate.
3: Ara, kini ang science, ara ang science, no?
2: Kag ang kinanglanta ditribayo gid, no? Damo ini sang lauric acid, may ristic acid kag palmitic acid.
3: Mm-hmm.
2: Kag amo ni nag-away mismo sang mga infeksyon sa aton nga prostate.
3: Ang gapadako sa prostate.
2: Ang gapadako nga amo ning kinanglanta. Kay kinanglanta may ara kita nga D3 bio, no? Ang D3 bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteract or naga-away mismo sa mga infeksyon.
3: Pinapadambo ang probiotics ang D3 bio.
2: Lauric acid from D3 bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
3: Wow. So di mo makita no na ang D3 bio hindi na magpaayos imo sa trangkaso ubos ipon kagilanat. Ang D3 bio if you are 45 year old years old and you're male lalaki ka to 60 years old putiktahan ka man sa D3 bio sa prostate enlargement in two different ways no hormonal man ang cause nagdamo ang imo testosterone
0: kagaw man
3: ang cause putiktahan ka gapon sang D3 bio.
0: Yes. Okay. Katotas sa mga dugang ng mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sa gituwag di tribayo, ari ang mga dugang ng mga benepisyo. Ti Sir Boy, ang dopamine, gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone. Grabe na?
3: Feel good
0: hormone.
2: Makapaniwang ni siya?
0: Ang D3, powered probiotics manufacturer na siya. No? Especially man ang kuha niya, ang BCO, nga sa D3 bio, gadamo ang imong mga probiotics para magdamo ang imong mga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gituwag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may D3 vitamin bio. D3 ka, kung gainom ka D3 bio. So kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas, tiga bulig ni nga mag normal imo nga timbang. No. So it will make you feel more alive. It will improves your memory.
3: Kampiyon.
0: Kag mas stop ang gituwag self-destructive behavior.
3: Mga suicide na.
0: No. Layo na. No? Amo na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na blang nga kwan. May mga anxiety, anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
3: Bumbay di tribayo.
0: Paib na damo di tribayo para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mo ang depression, i-resist mo mga impulsive behavior, inom di tribayo.
3: Kampiyon.
2: Correct. Kaga sa di tribayo, may ara ini nga medium chain triglycerides ang maga-utilize mismo nga maghatag energy sa aton nga lawas. Kag ini ining naga-turn ini sa ketones.
0: Si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan.
2: Sa imo nga utok. Medyo pagkaon sa aton nga utok parang ang mga transmitter na neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active makabulig ini ining D3 bio. No? So kinanglangin naton parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato ng aton nga brain, kinanglanta D3 bio adlaw-adlaw.
3: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga kapakalma si imo, kapaka-active si imo. Ano ang kapaka-active si imo? Amo ning tawag nga glutamate. Ano ang kapakalma si imo? Amo ning GABA, gamma amino butyric acid. So kung balance ni siya, layo ka sa tawag nga brain fog nga tamang nga tuyo-tuyo ka. Okay, ang glutamate pa sa kaon ni D3 bio.
0: Dalutang
3: ka. Pero kung ikaw naman sobra ka-active do ADHD ka na, panubuon man ni D3 bio para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa no, gagayo ko na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence. No?
1: Kay gasiling ang iban, silinga tiga inom man kami sang D3 nga plain. Nga lai maging pamatsyag namon kaka-stress makami gyapon kay wala
0: kulang ang D3. Kulang ang D3 nga ginimo.
1: Kulang na yan. Dapat D3 bio na kay ang medium chain triglyceride sang D3 bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nagaka-counteract sang anxiety. Ano pa? Ang MCT sang D3 bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin. Amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe pakigon, palanla na D3 bio.
0: Hindi lang isa, pulo para wala sa iyang bal.
1: Nagkaya ka.
3: Ha? Layo na sa masakit, mayo pang mood. Nagniwang pa. Kampiyon din ni Dietri Bayo yan. So hindi lang sa pangkaso ubos ipon ikaw Ilana at ikaw ginaabligan ni Dietri Bayo, madam pang bagay pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence ilabtan kag pamamayo ni Dietri Bayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tinlo ang atay, Happy Kanuna, DTX 500, Masaligan, Epic, Timo, DTX 500, DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, twisted.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, twisted.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: News FM.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Buya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nag-putik, ed ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-ba. Asa na gani? Kabaho-baho pa!
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh!
14: Para sa maputi at mabangong kilikili!
16: Clinica Deo Fresh!
15: Nagabasa na naman balaga!
14: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
16: Clinica Deo Fresh!
14: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
17: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
19: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
22: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
23: Ang
22: iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
8: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo ko, kagsip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan?
4: Max 4 Biotic!
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
4: Max 4 Biotic!
3: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan,
3: mag-clinic
4: ang Spore Biotics!
3: Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ogali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
15: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinaka

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nag-atap na sa mga kagaw nga nag-atuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: TTX 500, Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
14: Ay, yung aga man, Father.
15: Yari na kita karoon sa ika-19 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kagininga Santos nga Misa, aton ginahalad sa mga masunod nga maintensyon for better repose of the soul of Renato Sr. on his 13th death anniversary na ginahalad sa Galliardo Caltan family. Pilakipan nato ng atong mga personal na mga tinutuyo na ginapangamuyuan sa Sininga Santos Kamisa. Agod mangin tapos kita sa pag-celebra sa Sininga Misa, ato na naikilalao ng atong mga sala kag ato nini pagaynunsunan. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala akong atuhod sa nahuna sa pulong sa buhat kag sa pagpatubaya sa akon sala, sa akon sala, sa akon da kong atuhod na sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga angalas nga mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa akong Hirong Dios. Kabay nga maluhay sa tanan Dios nga makagagahong sa tanan Kasi ubos na patawan ng atong mga sala, ito'y tiyang kita niya padulong sa kinabuhi, mawalay katapusan.
14: Amen.

0: Magpangamuyo mo kamo mga utod na nga akon, gagangin niya sakripisyo, mamutan ng taas ng Diyos, amay nga makagagahong santanan.
1: Batunon ta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kagrimayan sa ilang ngalan, sa ato man kapuslanan kagsabugos niya ng Santa Iglesia.
0: O Ginoo, batunan mga dulot kay maginhatag sa imo simbahan, agud nga mahalan niya ini sa imo, kag imo ini mabailuhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sang kaluwasan. Pagi Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Ang yara man sa inyo.
0: Ibayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Tapos kag-angay.
0: Tapos katun nga ay ginawa po sa lalo sa makaluwasan ng sagihapong sanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gaman ang kagway katapusan nga Dios. Para kay Kristo nga among Ginoo. Ginoo naman ang imo makatilingala nga gahong sa imo may gugmaon nga plano sa kaluwasan. Imo kami ginbuligan paag sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka man nagikan sa amon kalaglagan. Maluwas kami sa isa katao subong sa amon. Sa Yesu Kristo ang among Ginoo. Pagi sa iyang imo paghalan noon ginasimba sa mga angalas. Nga naghinugyaw singoy untat sa imo tubangan. Itugot kay bulog naman ang among tingog sa iga. Sa pagdayo sa imo si mapainubuson nga nagasili.

Santos ikaw ang atulugin o katuburan sa tanan ng pagkasantos, gani panalangin mo Espiritu sa pagpasantos ng mga dulot, agon nga mahimo ni para sa amon, nga lawas kadugo sa among Ginoong Jesucristo. Salapas siya gintugyan sa kamatayang ginbaton si kinabubuto ni ko ang pamiyakpiyak at tinapay. Nga nagpasalamat sa imo, kagiligi panagtag sa may tutunan nga nagasiling magkuwa kamatanan nga magkaong pamusini, kainimang akon lawas, nga gatugyan para sa inyo.

subong man pagkatapos siyang paniya ko niya gikuha ang kalis sa pasalamat siya liwat. Kaginigin palibot na kalis niya may tutunan niya nagasiling magkuha kamatanan. Kang maginom ka man sa siling kalis, kaya niyong kalis ang akong dugo ang dugo sa bago kagway katapusan ng kasagtanan. Nga igaula para sa inyo kagpara sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuan niyo ini sa akong anduman.

Luwasan mo kami, Ginoon, sa tanan na kalawatan at tayo kami sa pagidahil sa mga inadlaw. Muli kami luwas kami kihapon sa sala. Pagpaligo na kami sa tanan mga palaligban. Samtang nagpaabot kami sa bulan na adlaw ng among ginalauman, nga magabalik luwas sa Kristo, nga amon manluluwas.

0: ginawa sa Kristo, kanagsiling siya mga apostoles sa pagidayat kinabiling ko sa inyo. Nga kapagidayat kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kuna pagtuho sa inyo masimbahan, kagsunok sa mag-insiling. Hatagi siya sa pagidayat kapaghiusa, ikaw na kabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Kapagidayat sa Ginoo, yarang tagihapon sa inyong tanan.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Maghatagay kita sa tanda sa paghidayat. Paghidayat.

Bayara kita ng second collection para sa mga sinisteryo katoliko sa panikapaslagay. Ang pagmintinar naton nga malinsyo, ang doob palahuwayan sa nga aton mga nagdaliwan nga mga kapamilya, tanda sa nga aton pagrespeto kag pagpalangga sa ila. Gani inahinyo gidang inyong amili nga puli. Pinapasalamatan man naton ang aton mga mag-sponsors, nga amo ang Knights of the Holy Family, the Club Operers sa Sininga Misa. Madamo ka salamat sa inyong padayon na pagsuporta sa aton simbahan. Ang pagigugma, pagigayat at pagbindisyon sa Diyos, yara sa aton tanan. Very Reverend Father Edmund B. Delphine Isellel, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

Ginoo ka ba yung amon pagkalawan, sang imo mahal nga sakramento, mangi makuslanon sa amon ka magpalikon sa amon, sa kapawa sang imo kamaturan, ginapangayo naman ini sa imo,

0: Ang ginuoyara sa inyo,
1: magyarahan sa inyo.
0: Bidisyo na kami sa Diyos na makagagahong sangatanan. Amay, Anak, Kag-Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad kita sa pagitay ka pa igugma, tapos ng atong santos na misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa atong natin.
1: Mayong aga man sa
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal,
4: sumag-buti ka. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone. And D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production.
5: Collagen aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, wala nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
4: Oh. Exactly.
5: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
6: Fungus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 beses sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
5: Kag amo pagkayo
4: niya. Ano pagkayo niya?
5: Niya.
4: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
5: So, nami himuon, Sir Boy, may nungin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
5: Tapos, patuluan niya ang sa guwa. Kagana ka nami, Sir Boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen.
4: Mm-hmm.
5: So, hindi ka dali magtigulang eh.
4: Correct.
5: So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
4: Nami.
5: Kaya siyempre, nag-combine na mo.
4: Combine na,
5: oh. Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production. Wala arthritis.
4: So, pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
5: Inside and out, Sir Boya.
4: Inside and out.
5: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo, makumbat infection. May ara pagid ka sa buwa.
4: May external effect pagid.
5: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek mangyapo na.
4: Kaya
5: gainom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
4: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
5: Kibla ka, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhon, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
8: oo.
5: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maanggainom ka di tribayo mo nga kaya nga fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
8: pinasunod na lang to.
5: Pero sunod balay, wala na mas. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
4: Ditribayo mo na.
5: Every 4 hours, ditribayo mo na.
4: Ditribayo na.
9: Ditribayo! O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: Ditribayo! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX 500. Ito masul sa barangay
15: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumarkog. DTX 500.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyo.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Good morning mga ka-K5! Domingo na! Balitang K5! O kung bali, K5 Sunday Balita Kagalingawan na!
1: Sunday Balita Kagalingawan!
0: Ka-K5, petsa 8 na kita o kung petsa 9 na kita sa bulan sa Agosto tuwag 2026. Sa kaungdan ka-K5, kami sa gihapon ang inyong mga ka-K5 kagaupod sa kada adlaw sang Domingo.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Subong adlaw ka-K5, magatalakay kag magahinala kita sa mga balita nga nagakahinabo sa bilog nga simana. Subong man mag-istorya kita, pinaagi man sa aton nga bisita, subong nga adlaw sang Domingo, magapakigbahin sang isa naman ka inspirasyon o kon istorya nga magkahatag sang inspirasyon sa aton nga mga ka-K5. Kag syempre iban nga mga balita nga nagakahinabo diriya sa probinsya sang Capiz, pungsod Pilipinas, kag mangin sa luwas sang pungsod mga ka-K5. Ka-K5 Rodney, good morning!
2: Yes, Ka-K5 Myla, good morning! Malamig nga morning, Ka-K5 Myla.
0: Yes, good morning. Good kag kahibalo kita ang ibandera naton nga mga Ka-K5. Nagahuragok pa.
2: Sakto gid, no? Ang ibanda nagabarikutot pa, Ka-K5
0: Myla. Bangod gani no, manami ang aton nga tiyempo. Malamig-lamig, pero kung ikaw magalaba, may plano ka subong nga Domingo, hindi gini maayo ka K5 Road.
2: Correct, ka K5 Myla. Hindi gini magmala ang imus, hindi nga mga nilabhan. Dati, pugaay naman ni Mayad, kag itutok sa electric fan.
0: Amo na, no, dapat kay balo kita magtansya-tansya, pamatsyagan ta daw, medyo magulugal-umon ang paniyempo. No, mas maayo nga maglaba na sang temprano.
2: Sakto gid Ka-K5 Miles, no? Kay amo na gani kung sa mga kwanya, mga estudyante sa Bada Domingo ilang kwan wala klase. No, so Biyernes pa lang sang hapon, pwede na kamat-amat laba Ka-K5 Miles.
0: Yes, amo gid na no kon kapareho man sang inambal nato, no? Nga kun luyag mo ya ma-enjoy ang day off mo ya kapareho sa aton Sabado, wala ikaw ya

0: Paligid-ligid ka lang.
1: Amo lang na, no? Pag, di, syempre, kinanglan, tanak nga, daw i-restart ta, ton ka, galingon, antes naman nga, magsabak ba sa isa naman kasi man, ha? Anong kaadlaw nga pag-obra o kung lima kaadlaw nga pagbalik-balik sa eskwelahan?
0: Yes, no? Kakifemal, sa atin sa mga nagatrabaho, sulita ang pilada kaadlaw nga day off. Kaya ang iban may duha, ang iban may isagid lamang.
1: Yes.
0: So, dapat sulit. Kay pilaman kaadlaw magpinangita. Dasan sang kinawala, Kakifemal.
1: Kaya ang iban sina, no? Diri kita, Danay, una kita sa aton nga mag nagapang muna. Ang pangulong dinalan nga aton diri nga paghahilalaan mga balita nga nagkahinabo sa bugos nga bilog nga simana.

0: Sa dalagan ka K5 sang aton nga paniyempo subong adlaw sang Domingo, tatlo ka mga tropical cyclone ginabantayan sa guha sang Philippine Area of Responsibility sang pag-asa. Drib ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Driver sa motorsiklo patay matapos nga bumunggo sa kasukata nga truck.
1: Katapos ang media nga wanted sa kaso nga unjust vexation, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan.
0: 31 anyos nga lalaki dakop sa drug by bust operation.
1: Kaso nga homicide ipasaka batok sa caretaker kag tag-iyas ang rest house sa barangay Dumulog, Rojas City.
0: Masobra 68,000 pesos o kon 68,000 nga kabataan sa Capiz target nga mabakunahan sa measles rubella vaccine.
1: Iloy sang 13 anyos nga nasapuan patay sa kanal sa Punta Tabok, nagapanawagan sang bulig pinansyal para sa pagpalubong sang iyang nga bata.
0: Mga sigmahanon nga atleta na kabaton sa cash incentive salin sa LGU Sigma.
1: 14 ka mga suspected missiles case na record sa Capiz ang 2025.
0: 81 ka mga police operations ginkasa sa Capiz Police Provincial Office. Kag mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa sulod sang Pilipinas. DND wala ginsapak ang panawagan sang China nga talikdan ang posisyon sa Bajo di Masinloc.
1: Masobra 9,000 ka mga barangay sa Pilipinas nabutang sa peligro dala sang landslide kag baha.
0: Kag napulo ka mga maleta boys hilway na matapos nga makapiansa. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa luwas ang pungsod Pilipinas. Hugot nga patakaran sa pag-angkon sang pusil ginsiguro sang Thai Prime Minister kadungan sang natabo nga mass shooting.
1: Spain magahugot sang border control sa Italy.
0: Ka K5 amuyad to ang mga balita nga aton pagahinalaan sa subong adlaw sang Domingo. Gagante sina mga ka K5 subong man nga aga nagaupod sa aton kang nagalantawa. Ang aton nga mga ka K5 ang mga solid supporters pinagi man sa paglantaw sa aton nga Facebook Live. Kay Ma'am Ne Matiliano, good morning nga nagapamati ka nagalantaw dira sa may banwasang panay. Kay Ma'am Merazol Kiatson Kadigal, good morning. Kaupod ang family Kadigal, Kiatson Elesyon, kag kay John Kadigal Jr. dira man niya sa may banwasang sapian. Kag K5 sa liwat, inyo kami mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Sarang man kami ka K5 mabatian pinaagi sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 sa mga kaungdan sini kag iban pa nga mga balita bantayan kag tutukan diri lamang sa K5 News FM Rojas. So, amoyad to mga aka K5 round. Amoyad to ang

0: to niya mga pagtalakayon, paghahinalaan, mga mainit kagdalagko nga mga balita nga nagakahinabo iya sa sulod sa isa ka semana.
1: Yes, sa kay 5 months. Pero kay ti antes na ina nga pag-istoryahan na daw mga pianay kita sang DTX Coffee Mix. Yes. Kaya daw wala pagit kita ka pangapi ka kay 5 months.
0: Amogit, no? Gani sa tundira, no? Nga mga ka kay 5. Subong aga, perfect gini, no? Mm-hmm. Nga tiyempo kapares diri ang healthy nga kape ka K5 round.
1: Correct, ka K5 mailan. O marurulamig ti bugtaw kagbag diretsyo pangapid di ti X Coffee Mix.
0: Yes, panutad na masiling panutan na hambal nga healthy ang DTX Coffee Mix ka K5 Road.
1: Yes, no, ka K5 by labangod ang DTX Coffee Mix. May ingredients in siya nga ampalaya leaves extract. Subong man may the sugared sugar cane. No? Kag ang isa pa, ang chia seeds. Ka K5 by labangod lang base matingala sila nagalutaw sa kape nga daw mga lunga, daw liso bala. No? So, amo na siya ang chia seeds.
0: Yes, ka K5 na magbakal na isang DTX Coffee Mix, mabakal ini sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man available sa mga butika dira nga malapit sa inyong lugar. Ang sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. So, iban pa din, no, mga ka-K5, kadungan man sa DTX Coffee Mix. Agot nga mangin mapagros, mabakod ang aton sininga immune system, mag-inuman kita sang Mighty C. Ilabi na subong paniyampo, no? Malamig, wala kita kapareho kahapon ang paniyampo, nag-ulan, nag-butlak man ang adlaw. Tingon ikaw may ginakaduan, may mga transaksyon ka, kag nalipatan mo nga magdala sang payong, sang kalo, ti pagkagabi, sigurado ba't siyagon mo gidina? No, kag kinahanglan, pambato, diragon mangin na hindi kita basta-basta matakdan sang sakit. Hindi basta-basta magsakit ang aton nga ulo. Hindi maglain ang aton nga pamatsyag. Mag-inom ka K5 sang Mighty C. Subok na nini ka K5 Road. Ni ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Miles. No, sama na dapat Mighty C. Gid, ang laklakon gid ya. Aim nun, mga ka K5. No? Kaya para nga hindi kita madasig nga ubuhon, sipunon, lagnat. Kaya tungod gani gid man, no? Pabago-bagong aton nga panyempo. Ilabi na sa mga naga-field. No? Obra bala ara sa... Agwa, wala iya naga-opisina kundi naga-nilakat na ganilagaw sa palibot at ay dapat may protection gid ang lawas.
0: Yes, among gid insakto. Gid sa liwat na mabakal man ang Mighty C sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man kay K5 available gid ang Mighty C sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Antes kita ka K5 magpadayon ka magahinala sa ngaton nga mga nakapanglinyada man nga mga balita subong nga adlaw sang Domingo kag kun sino man bala o kon ang aton man nga pagkilala sa aton sini nga dinapit nga bisita subong nga Domingo nga maghatag na sang isa naman ka inspirasyon sa aton nga mga ka K5 nga tagpalamati. Maghabuyan na kita ka K5 sang pila ka mga pahanumdom kag sa ato na nga pagpanumbalik ato na nga paghahinalaan kag pagkatalakayon ang mga balita ga aton ginapanglinyada.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One cup to, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Supplement for men!
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
15: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
3: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
19: Hi, Dennis!

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
1: Balita, kagalingawan.
4: Welcome sa liwat mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. Sa gihapon kaupon ang inyong mga ka-K5.
5: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
4: Kagka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5 na rin na kita sa atong ginpanglinyada ng mga balita subong nga adlaw sang Domingo. O na kita ka-K5 sa dalagang darin sa aton nga paniyampo. Tatlo ka mga tropical cyclone ang ginamonitor subong sang pag-asa apang ang mga niyangyara sa gihapon sa guha sang Philippine Area of Responsibility. Ang Typhoon Dolphin ang yara sa kalayuon nga 755 kilometro sa naaminhan na silangan sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 130 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 160 kilometros kada oras. Nagahulag ini ka K5 padulong sa nagkatunggan na aminhan na katunggan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Samtang ang isa naman ka tropical depression yara sa kalayuon nga 3,435 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Dala naman sini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros kada oras. Nagahulag naman ini na silangan na aminhan na silangan sa kada sigon nga 40 kilometros kada oras. Ang isa pa ka K5 ka tropical depression ang ulihiman nga nasiplatan sa kalayuon nga 100 o 1,980 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon nga may kakusugon sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros kada oras kag may pagmadlos tubtob 55 kilometros kada oras. Nagahulag naman ini ka K5 na silangan na bagatnaan sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Amento ka K5 ang dalaga sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Domingo. Direkta na kita ka K5 sa mga ginpanglinyada naton nga mga balita. Una kita sa mga balita nga nagakahinabo diri sa probinsya sang Capiz. Patay ang isa ka motorista matapos ginapayag pumunggo sa kasugata nga truck alas 8:30 kagabi Agosto 8 sa Barangay Consensya, Panitan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Panitan Municipal Police Station, ang driver sa motorsiklo ang ginkilala kay Liumar, 35 anyos, isa ka panday kag residente sa Barangay Lakaron, Banwa sang Dao. Samtang ang isa naman ka-driver sang Isuzu truck ang ginkilala kay J, 39 anyos, kag-residente sa Barangay Bayuko, Lambunaw, Iloilo. Sa investigasyon ka K5, isang kapulisan ginapayag nga samtang girasubay sang driver sang motorsiklo ang dala nagikan sa bailan. Kagpadulong sa banwasang panitan, pag-abot sa lugar, ginapahayag nga nadulaan ini sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa pihak nga linya kabangdanan sa pagkabunggo sa kasugata nga traka. Nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang driver sang motorista. Gimpadangat pa sang katapos ang MDRRMO ang motorista sa Bailan District Hospital para kuntani sa nagkakaigo nga pagbulong apang gindeklara nga dead on arrival sang doktor. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa Panitan Municipal Police Station ang driver sang truck para man sa nagkakaigo nga disposition.
5: Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryo nga nagsungka sa Ruas Component City Police Station ang isang kakatapusang media nga wanted sa kaso nga 3 counts sa unjust vexation. Ang mga media ang nagawala na okon ang wala na nga ginngadlan sa diin ang warrant of arrest ang gin-issue sa Regional Trial Court Branch 205, Montelupa City na pitsahan na Agosto 5 sininga tuig. Ginrekomendar sang korte ang 3,000 nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Gilayon man ining nga nakagwa matapos nga nakapiyansa sang nasambit nga balor.
4: Sa piyakabahin, dakop man nag-isa ka 31 anyos nga lalaki sa Ginkasa ng drugway bust operation sa kapulisan Agosto 8 sa Barangay Tanzazur, Panay, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias John, residente sa Barangay Kalitan sa nasambit nga banwa. Na-recover sa pag-inakop sini ang tatlo tanan ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat na pulo ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 68,000 pesos. Nahibaluan nga ginakabigman si John nga street level individual pangod sa illegal nga aktibidad. Si karon nakahunong na ini sa karsel sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Sa dugang pangabalita lokal, yara na sa 90% ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa pagpasaka sang kaso nga homicide batok sa caretaker kag tag-iya sa isa ka rest house nga may live wire sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa doon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas City PNP. Base sa ilang investigasyon, ang caretaker ang ginatudlo nga responsable sa pagbutang sang live wire sa kudal sang rest house. Gamo ang nagresulta sa pagkakuryente kag pagkapatay sa isa ka minor de edad nga babae sang Agosto 1. Matandaan nga ang biktima ginkilala kay alias Angel, isa ka senior high school student kag residente sang Barangay Banika sining syudad, napatay matapos nga makuryente sang nagsandig ini sa kudal sang rest house nga may live wire nga yara na hamtang sa higad sang baybayon sa Barangay Dumulog, Rojas City.
4: Sa piyak nga bahin, yara na 68,655 ka mga kabataan nagkaedad 6-59 kabulan sa probinsya sang Capiz ang target sa Department of Health nga mabakunahan sa dalom sang measles rubella supplemental immunization activity. Suno ka Dr. Jose Martin Ratianza ang National Immunization Program Coordinator sang DOH Center for Development Okon for Health Development Western Visayas. Katuyuan sang programa nga malabot ang 95% nga vaccination coverage. Agud makaangkon sang bastante nga proteksyon ang komunidad batok sa paglaptas ang among mga balatian. Magluwas sa pagbakuna, kalakip man sa kampanya ang paghatag sang vitamin A supplementation. Agud mapabakod ang resistensya sa mga kabataan batok sa nagkalain-laing impeksyon. Kag makabulig nga mangin mapagros ang ilang lawas. Samtang liwat naman ginapahanumdom sang DOH ang mga ginikanan ka guardians nga libre. Luwas kag epektibo ang bakuna nga ginahatag sa mga government health center kag vaccination sites.
5: Sa piyak nga bahin, nagapanawagan sang bulig pinansyal si Liwayway Abaracuso, Iloy sang 13 anyos nga si alias Dudoy, nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa isa kakanal sa Sitio Nara Road, Barangay Punta Tabok, Roa City, sang Agosto 2. Suno kay Liwayway, wala na siya sang ikasarang sa pagpatigayon sang pagpalubong sa iyang bata bangod sa iyang kahimtangan nga nagabaligya lamang sang kalanunod nga pananakyo. Dugang pa niya isa lamang kabulan ang nagligad sang malubong man ang iyang abana nga napatay bangod sa balatian kag subong iya naman bata gani mas nabudlayan pagin ini. Nadumduman ngang iya bata nga si Dudoy ang nasapuan nga nagakulob sa kanal pasado alauna sang hapon Agosto 2. Sa iya nga iloy, may balatian ini nga epilepsy kag posibleng ginatake antes nga natumba sa kanal. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Ano man nga bulig nga mahatag sa pamilya ang ilagid nga ginapasalamatan. Sa may mga bulawanon nga tagipusuon nga luyag maghatag sang bulig pinansyal, ara ang ilang balay na hamtang sa sityo Nara Road, Barangay Punta Tabok, Roa City, o kon mahimo magpadala pinaagi sa GCash sang iya nga utod nga si Sebastino Abaracuso sa numero nga 0906-230-9179.
4: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal na kabaton sa cash incentives gikan sa local government units sang Sigma, ang mga atleta nga Sigmahanon nga nagdala sang kadungganan sa Banwa pinagi sa pagdaong sa mga medalya sa ginpatigayon nga Western Visayas Regional Athletic Association upon Weaver Amit 2026. Ang paghatag sa insentibo ginpangunahan ni Mayor Dante Rizales Labon bilang pagpasalamat kag pagkilala sa dedikasyon kag maayong nga representasyon sa mga atleta sa probinsya sang Capiz, lakip sa mga nakabaton sa cash incentives sa mga atleta sang Pingkak Silat gikan sa Mianay National High School nga nagrepresentar sa probinsya sang Capiz.
5: Sa dugang pangabalita lokal na record sa Capiz Provincial Health Office o PHO, ang 14 ka mga suspected measles cases sa probinsya sang 2025, kalakip ang 3 ka kumpirmado nga laboratory cases. Sunod kay Capiz Provincial Health Office Head Dr. Ramon Alex Nolasco, nagaserbi nga pahanumdum ang among mga kaso kag nagapabilin nga pabahog ang tipda sa komunidad. Kag importante ang pagpabakuna agad nga maproteksyonan ang mga kabataan batok sa among mga balatian. Sunod kay Nolasco, sa sininga datos, may tinutuyo nga papalapad pa ang proteksyon sa mga kabataan batok sa tipdas kag makaiha. Nahibaloan nga naglabot sa 68,655 ang target nga numero sa mga kabataan nga mabakunahan sa bugos nga probinsya nga nagaedad anom tubtob 59 kabulan.
4: Sa pihak nga bahin ka K5, nagdangat naman sa 81 ka mga police operations ang ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office sumugod Hulyo 27 tubtob Agosto 2. Kabahin ini sa ginapansangkad nga kampanya sa mga otoridad nga mapabili ng kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya. Nagresulta naman ini sa 4 ka mga operasyon kontra ilegal nga droga kag pagka-aresto sa 4 ka mga drug personalities, kalakip na ang pagka-compass sa ginabulawan ta 168,504 pesos nga balor sang droga. Siyam naman ka wanted nga persona ang naresto kag isa pa ka paghupot sang hindi lisensyadong armas lutang sa bahin sang tukang kontra armas lutang o kontikal. 11 ka mga armas ang narecover kon ginsungka kag 7 ka mga eksplosibo. Sa kampanya naman batok sa ilegal nga sugal, 5 ang nadakpan sa bugos nga probinsya. 33 naman ang voluntaryong nagsungka sa 61 ka pakete sang ilegal nga sigarilyo. Gintutukan man sang Capiz PPO ang pag-amlig sa kalalawran piragi sa operasyon batok sa ilegal nga pagpangista. Sa 5 ka mga anti-illegal fishing operations, sa 19 ka mga individual ang nadakpan kag 2,446,500 pesos naman nga balor sang isda sa kayan kag mga kagamitan ang narecover. Naglabot naman sa 785 ka board feet sang kahoy ang nakompeskar sa mga otoridad sa 14 tanan ka mga operasyon. Kadungan sini gindayaw ni Police Colonel David Katsumbo Jr. ang officer in charge sa Capiz PPO ang tanan ng mga operating units sa madinalagon ng serya sang operasyon. Kakay Fabinho Rabatian, ang mga balita nga nagkakainabo sa probinsya sang Capiz, direkta kita sa mga balita naman nga nagkakainabo sa pungsod Pilipinas. Wala ginsapak sang Department of National Defense ang panawagan sang Chinese Ministry of National Defense na talikdan sang Pilipinas ang posisyon sa Baho di Masinloc. Ginkontraman sini ang ginaligar hindi matuod nga paglaragway sang Chinese Ministry of National Defense sa mga ligal nga tika nga ginahimo sang Pilipinas maika ang tanan sa teritoryo kag maritime areas. Sunod sa D&D, padayon nga ginapakigbato sang Pilipinas ang interes sa sulod sang kaugalingon nga teritoryo kag maritime areas. Sanding man sila nga padayon nga international law. Naibaluan nga ang baho di masinlok ang ginatawag man ng Scarborough Shoal yara sa West Philippine Sea kag isa sa mga ginadepensahan sang maritime o kon nga maritime features sang pungsod Pilipinas.
5: Sa dugang pangabalita national, nagpaandam ang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB matapos nga nagdangat na sa 9,091 ka mga barangay sa Bugos nga pungsod ang nabutang sa peligro bangon sa mga pagkarumpag sang duta kag pagbaha. Inidala sa Gyapon sang wala untat nga pag-ulan kag habagat subong man nabilin nga epekto sang bagyo Maymay. Sa datos sang MGB o kon Mines and Geosciences Bureau, ang mga barangay nga apektado sumugod Agosto 8 ginakalakipan na sa Region 1, Ilocos Region, nayara sang 2,933 ka mga barangay. Sa Region 2, Cagayan Valley, 47 ka mga barangay. Region 3, Central Luzon, 1,997 ka mga barangay. Calabar Zone, 1,806 ka mga barangay. National Capital Region, 1,403 ka mga barangay. Cordillera Administrative Region, 707 ka mga barangay. Kagsami Marupa, 113 ka mga barangay. Samtang, ginapanumduman naman ang publiko nga gilayon i-report sa otoridad. Pananglitan may mga pagrumpag sang duta o kon mga litik sa dalan. Kalakip na ang gulping nga paglubog sang tubig sa mga malapit nga suba kag sapa.
4: Nagatapusan ka K5 nga balitang national hilway na ang napulo nagikan sa 14 ka mga ginapayag maleta boys matapos nga mga kapiyansa sa kaso nga perjury sa Las Piñas Regional Trial Court. Matandaan nga gindakop sang Las Piñas City Police ang napulo sa ilang matapos na paslawan nga makapiyansa sa 4 ka counts sang perjury. Nagpasalamat naman si Attorney Levito Baligon, ang abogado sang 14 ka mga maleta boys sa mga nagbulig agud makapiyansa o kon agud nga magkapiyansa ang iyasini nga mga kliyente. Ka K5 niya nabatian ang mga balita sa Pungsod Pilipinas. Direkta naman kita sa mga balita nga nagkahinabos na sa luwasang Pilipinas. Nagpromesa si Prime Minister sang Thailand nga si Anutin Charvirakul nga magapatuman sa masugot nga layi sa pusil antes o kon matapos ini sa natabong nga pagpanglutang sang 14 anyos nga estudyante sa Notaburi. Kagin kamatay sang 8, kagin kapila sang 22 ka mga individual. Naibaluan unang nga ginpatay sang teenager ang iyasini nga lolo kag lola antes nga nagpadulok sa Debserin School sa diing ginlutang sini ang 5 ka mga manunudlo nga sang uli gimbawian man sang kabuhi. Sunod sa kapulisan ang pusil kag bala nga gingamit ang ginapanagian sang iyang nga lolo kag legal nga nakarehestro. Sunod sa lider ang bago nga layi magalimita sa pagdala sang pusil sa publiko ha mga opisyal lamang sang gobyerno nga yara sa pwesto ang pagadugutan nga magadala sini.
5: Sa katapusan nga balita international, magapatuman ang Spain sang border control sa tanan nga air kag sea travels nagikan sa Italy samtang padayon nga nagainit ang wala pagintindihan ay sang duha ka pungsod may kaangtanan sa migration row. Naibaraan nga nagsugod ini matapos temporaryo nga suspindihon sang Italy ang Schengen Agreement nga naghatag sang dalan sa mga hilway nga pagbiyahe sa tunga sang madamo nga European countries. Giningyo sang Spain sa Italy nga kakason ang mga border checks sini pag-abad sang Domingo habang nagpabalibad ang Roma kag ginpahayag hindi sinipagpatunon ang anuman nga ultimatums sa Espanya. Magadugay naman sang isa ka bulan ang sanksyon, magluwas na naman kung magbag-o ang sitwasyon.
4: Kakaypabi nyo nabatian ang balita na nagkahinabo sa probinsya sang Kapi sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:51 na sa aga.
6: K5 Sunday Balita, Kagalingawan.
4: So mayad to na mga ka-K5, ka-K5 Rodney, ang mga balita nga nagakainabo subong simana sa unang simana sa bulan sa Agosto. No, ma-init-init una kita, diris kita sa unang natabo kagabi mga ka-K5, ka-K5 road sa isa ka makaluluoy no, nga driver sang motorsiklo kana aksidente dira man niya sa may Banwasang Panitan.
5: Yes, correct. Kaya kay Mela kag amo kagabi medyo nagaulan-ulan eh, no? So siguro na danlog ini nga motorista man na kagilayon o kon hinali nga bumunggo sa iya sa nikala sugata man na nga truck.
4: Mm-hmm. Kaga amo na gino masami nga nagakatabo kon na magulan-ulan kay madanlog ang dalan na may mga nagakasimplang nagakatumba bangod man no. Ilabi na kun wala sang suksok nga helmet no, kag syempre panumdumon gid perme nga kon magbiyahe no, ilabi na kun malayo ang pulian indi gid mag-inom no sang makahulubog nga ilim noon. Kon indi man mahimo nga mapunggan gid no, mas maayo nga magpabilin no, agud nga para sa pagpauli bala ka K5 road.
5: Yes, ka K5 miles no, kag sa pagin sa dumdumon sang mga motorista hindi magpadasig-dasig dalagan. Ilabi na kong nagaulan kay madanlog gid ang kalsada. Di karon kong magpadasig-dasig ka dira, hindi mo mapulong basi kag may area or may portion sang kalsada nga ti nagakwa nagali nagalamaw na ang tubig kag amo pa ang mangin rason kun nga man nga madisgrasya ikaw. Kag syempre ang importansya sang helmet suksok gid no, kay hindi bala may nagakakita kita ka K5 miles. Ang iban may helmet tuod pero ara sa siko. Te ano gid na proteksyonan ang siko, ang yes, ulo no, ang helmet sa ulo ina mga ka K5 hindi kay sa siko. Gani ibutang ina sa insakto nga portion sang imong lawas sa amo ang ulo.
4: Yes, kag amo na. Kag subong no na kilala naman kay kagabi na bulayan, nabudlayan gid no ang katapos ng kapulisan nga kilalahon ang motorista kay bangon sa ila sini nga pag-checkyar sa sulod sang bag mga tools lang sa ginagamit kay isa ini ka panday ining motorista. Wala sang mga ID ang iya siniya nga kwarta, ang nasulod lang sa bulsa sang iya siniya nga bag. Sa subong naara na ni sa punerarya dira sa Banwasang Panitan kag natalana ni sila nga magahinala subong adlaw sang driver man sang truck nga iya siniya aksidente nga nabungguan mga ka K5. So, sa dugang sini nga mga balita kag detalye man si banaton nga mga ginpanglinyada nga mga balita na bantayan na lamang diri sa K5 News FM Rojas. Magaboy anay kita sa pila ka mga pahanungdom. Kindly stand by.
6: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: DTX 500.
9: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
9: Husto, good, correct.
10: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
9: Sige antar, lagar. Sige carbon deposit,
10: ano? Lang tawab lang tambutso.
9: O, tambutso, sige man aso.
10: Pero lang tawab lang, wala,
9: gandar. O, tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
9: Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingo na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
9: Naputos ang tambok.
10: Oh, normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na mapati liver ka na.
9: Correct, no?
11: TTX 500.
12: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
12: Wala na.
11: DTX 500.
9: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo, Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir JP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
9: Correct.
10: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gi ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, perilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
9: May manugsilig ka?
10: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
11: DTX 500!
9: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka ni?
13: 470.
9: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
13: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
13: 160. The best get ang DTX 500 para sa
11: akin. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
16: Matatas mga butika.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica Sport Biotics.
11: DTX 500!
16: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
16: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka!
16: Mag-DTX 500!
11: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
16: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test, ilan itong score ganit?
13: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
21: Pamakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
25: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka ang